0: bro.
1: Kaile.
0: Milde sa bro.
2: Ramre sangalla milai
0: de. Ramre sangalla kaide. Mutche.